na toko ya paloren tamara lang na bekos. Yung manyanyi na masuwa mat do. Yan to maalo na kanda na talera lang ma. Papanday dyan na manangang. Bukan na mo manangang sakit paloren. Tud ang niya manyanyi lo. Mainin niya nyanyi sa samua ancha lagwe asyitabang, asyitabang, asyitabang la. Ananyi la, la, la, la, la.

0: Ni to lang nga bandun maitam sa banta ko. Hello? Ito na nga.
1: Ano ka ba?
0: Oh, alhamdulillah, sihat. Ito na nga bandun maitam, Jo ni.
1: Ako to na.
0: Tujuratoy carikan ube. Batamu ani putri sago, Jo Anissa, mau ka sanang. Ah, lain tau. Yelah. Pantun lah dulu.
1: Baik kapasam bagulo pulo di balik dua kilo baka baun di malangan ko apalai sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat. Lanjut nak dua pantun sair ya. Halo. Halo. Kayaknya jaringan di sana ya. Halo.